Yoko bonyo oko mi bongo e. Mbanda yango wana aseki yo e. Yolo bakie yole kinga. Talaka nambulo yo yo.